0: Taban inkacar kioci numai cihokan. Kwan rujosh kana wankil, kwan li tekok, kwan li makhilal, kwan li cahkilal, li naru takatau. Kwi inka sakal taka keka chol cirin pal cichapil malas cholan inkil cichapil li angel re li nashpats li hunghung cichapil. Tento bitaka ke sa ach akwaye ishkana akwa ishka stitzin renak sa li a cooperativa inka taka kun renak sa la cooperativa la ati yoka chira binkila na kwan shkiab shkushkere kovera inka taka kun malaking atat numer chisa li makhilal khain manak matakulak lak chaku naklat shalo kun chakach kun kostal li huli akwim shkak echo etalil li chin ut nak ta chikril balak a chik chishkunil chaku inka uslanak inka nakanaonak inka nakak numer chisa li nale chisa li raylal hain shwa nakakun raylal li narur takataw kuy tasas la katchol anu ki khundik akhir aban mo konnim tali etali li ko ko shkebal kuy taka silvesh tofar naruna koshkam tarana ka eretan la khwal nim khwal nahra toshkut khun china na le li kal taka kanab chino mai chi hokaan karubi kwan saka en eshkana takwa eshkastis in han shkebal sakal katchol Jiril pal khuqesh wanukil kafir chanrush wanukil khuqur chi kafir Marita ka kaushla nak jasashkawa khun kafir kachin Inka taka bana nakwan malak inka taka bana kulak Uti taka jenak maka kulak Makhilal malak chakilal tish kamjak chokre lika komonil malak chokre lika kooperativa Aram satsoko ut Kukanak kwan shkiak shkush kere kubera dina kulak salekyan Vikin lishnaya maga renak takashok li esilal renak takashok li naleb renak takake kahonal resil al rish li hongho chik akhil utkarukyo chik ulmangaran taban mag aahke naklat ta kwil naklat ta naw karukyo chik ulmang kwik mag anagabano resh chot pala raylal khan resh mokpal resh kutpali chot sash e malak resh kamsinkil chikunakwa Tosut kipucik li etalil, rikin liru liakwim, rikin lichin, maak ah e, kuilat shapet shak, kuilat shat kulak ril pal, salakoshtal uchakereta nakwan khun malakwi, shtikit ak, utkakwi shakwil chak uchikana aran, mash kot pal, mash ram pal, mash kamsinki li chak gilal shapano aran, ing a, shke pal, shkomon, ta kulmang, malak ta chan sa amin, sa shkawa nak, maak ah japanu jal shakwil chak ud maare shakwil beli nak khalan chik li komon ta shik chi singre li ink a chik us maare kwa nak kwish be ularan apan kwi la at ink a shanum si li esinlal anis ah pen ta kanak nak tani mang kwa li chak kilal haan sa ah pen kakiyak kwi lat yokat chi kolomeng re li kooperativa malak lat kwankat Reril pal malas til pal chikan kalen kilish banun kilish ka angeli hongo chik operativas kakia kli komisyon de vigilancia gona pa kie limak a japano sa en kwan utkwi derag derag takas ut usicha sa shpen kun akwim ut naruto atinak chirish li kape malak li tse anak kwan hanain li ka angeli kiochi kwan kwi atinak malak angelak sali hunhun chik operativas kui sali akwim khain maresh tak ere tal lak jowayak chik anok li ru mare chichape ban li kakhel malakunak li komon din kaus shna leb ut chikut li pan rek atok pim sa shpen ut chichahki aban shkak ere tal li karu kwanza kabena shnum simki li esilal apanak shnum simank li esilal Inka narunak takanan kyal kakpiyara Tento takil karu takapano re Renak lichah kilal khan Inka tanimang Tento Ripal uchisipal re shichabil Jishunil li nalibakwaye Nak nakoshkam nak nakataw khun Li makhilal salika e Li nakataw salika kyuam Malak li nakataw khuy salika kumonil Aban huwal nak kuchik toshkam Kuit maka takabano ko chuko chish kultikan kil cero anak kwan. Poka anak, kwan sakapin, nuskot pali asilal malaki. Nalipat erikin, jakulilis la isli komong, ki nakikeech ol, jira pintil, shkiap shkush fede kobera, renak, tawal kwanko. Renak, yoko, jiripal, jishtakin kil, dispanun kili hunhuk, jikahel. Mareha ana inrahi atin, liinka, tasal silikacho, shtakin kil, dispanun kili hunhuk, jikahel. Utkaru narakhi balhaina anak, Juan Kanawom Chirish, Karo Tarak Yatun Pukung, Charu Juan, Machapil, Ma Inka, Kutku Inka, Karo Tento Takapanum, Par Tento Toshik, Tento To Patokle Di Kakumon, Di Teknikos, Di Nakekulak, Rekaten Ankil, Salihungung Chikooperativas, Nakenaunap, Di Molam Fede Kobera, Inka Nashkanam, Shones Lihungung Chikooperativas, Aban, Tento ta kwan klik ang relaxa como nil renak chihoka in yokosh kebal retal di nale di mahelal y railal y junjo di naruna chahkinte apan kwi maka kana wong chirish karo yo chikul man maka karo tolok chishpanong kil ahel ro nak taka silrish chichabil nak taka pechi zakal Aruna Kulman, Aruna Kulman, Sali Hong Kong Chico Operativa. Chirish li Angel, Chirish li Kakuanji. Utkui la o in Kanakanao, Chanchantaki, Makahi Karuko Kuaran. In Kanaruta Kasach li Honal, who are Jokeshira in Kil, Malaho Jokeshke Balreta la Eshmani, Naruk, Ishina Pink Anashnauna, li Chiap Kwanchakujal Kai Porchik. Kuanke renak takachoy renak ta rakera bangu ili kakwa dios uka nakwinarak shpana po shkakiesa shtiklahik saru kwan li kakyuam saru kwan li hunghuk chikanghe li hunghuk chinalep li nakapano li kwan sa kacho lakwi shpanong kil sa li hunghuk chiko operatiwa la o yal tonim ilo sa shpen li ruchishpat shain uka nak sakapen kwan rilbal uchyal balkape chiko nak Nakokulak sa likyang, rikinishteng maga sa likungkong chikooperatiwa sa naktakuan sa kalina lebat at silok ishirish nishpanong kilikungkong chikanghel. Inkanaro nakyoko chishkiyapa naktakoy benikulak, naktakoy benikapek, naktakoy benisa akong shaman, malaktakakya takoy benisa akong pong. Aban, atyanak kwi chanru li tishpats kay likungkong chikanghel. Atyak rikin li panok kwi Anakwan mares ka kebayas ka mali akwim Uti toksa ushipo, toksa kaipo Chik naruwa kwi takake aran magali cha akila Tento takanaw malas tento takahacha kwiru Ni nalep utlik angel hain Apan, kwi kwan ra Ni tento takabano anakwan Ni tento takabano kula Uting kanaw ibenin apan sa shikawanak mare Kwa kung li sa ito le hil, wal kuchik chiru li po li kyo chichal si po la ish na kenaw nak nakwal li sa ito le hil akwi li nakwang sa li hunghung chi kooperatiwa. Singka, takaram chiru li shpanong kin hain, shpanak shkomong kakwi li kakwangik sa et li kooperatiwa. Shkomong li nalep li nakwang sa shtepa li katenamit kotemal, sa shkawanak nakwahul li kultikan. Inkanaru takaram ceruhan apan akian na akwi chanru sakal kwan rilpal yaka kakil. Kwila ish teke li sa ichkolek, la ish na kena wapan magwa chiri siya na lepan yoko chi serak ikan akwan re na kinka to sash. A in naru kwilat aktustu sakal retalil utrasilal li kanjel chakuho na kishpan chak li tihok eb li na bex yu kwa bex sa kung shil kutan mare li alal kahol bex na ke rak shik sa hunak li angel sa hunak li sa ichko lech mare sa hunak li nimpe sa hunak li batsong polots ok in kanakanaw aban shpeng kwa li tespa sa kuna tapang humpay li kanjel in kanakanaw mare shat kulak shpochpal li uch mare shat estaklash kamali se mare shat estaklash kamali ha mare shat estaklasa kakil Mareja te istaklaji kalek malak chiak in Utchishkiakwe Kuitapanu hain Malak panu akwa yeshwen kwa Чиришам, наву, накатчик, рахсинки лагу. У канах куиш, ангел ли кооператива. Чок ире затала эш ла холумине. Инканару такапан хун ангел ли такат аушлари сичавил маре мата хуал русилал тишк амчахте, марин а тишк амчах русилал чокре, яка кооператива уташ энхуа такапану. Куи нару хуакшка хультика мата личахилал апман закал. Sa'ar kuy ko ilok malak sa'ar kuy takarak li pe Aan chirish li angel kong po Di anak kwan Yoko rish angel ang kin Di tse, di kape, di kanino, di kakao, di pensin Kanakanaw karujik Di akwim li kwang sa li kong po Si kooperatibas Chirish aan Takakili kanalip takak eli kanawom, takak eli kakaush, takak eli komon, takak eli loklak dumin up. Chishkunil chik li karu tishpats ke renak takak yena kakun koy benyo. Kwi laat cholcho chakua na lepkain tak yakwi retal nak inka takulak akwikin kwi laat kwanka chik sakunim ke Inka ta tau li rusila li hung hung chik angel kui laat chokat chik ilang, kui laat chokat chik kuar, kui laat Mare khalan chik nalep khalan chik angel chokat chik anunki Ut shakana chik shbeg la kooperativa Del to taka naush khashpal ru li nalep khain Li kwanza shbeg li consejo de administración Li kwanza shbeg li comisión de vigilancia Li kwanza en la esh li na kish poken Reshkutun kilik angel hong hong Kajak kwe Kwankesh linakesh oken Rilbal li uchining Rilbal li akwim Rilbal li kaking Rilbal li to mare Rilbal li shkut li kana Malak li sahin kristian Kwakwe li Angel na anuman chirish li Autiche utkwan chich komon Akerere Li angel Li te banu kwe Ebla holo min el chistik eru rena kishwoke Kwanza epen Rival ana leba kwaye Nakahultika hunzut kuchik charu Nak yoko chikulak sale kyan Krikin klishten Maga rochpen Kede kobera nake naulaish nakorak lal kutam Nakokulak sale kyan Sale muapan sale kumfung chik operativas Nakoy beninak sa sale chol Chiru li loklak kuktang anak kwan Nak yo chi sakew Kaya makreta lihonal Mare makina kishkwakli Mare salikis yo kishi rabinkil Linaleb li kaushlak Kiki yoko chishpanungil Chiru li loklak kuktang hain Tento nak te ishkwaklik Tento nak to kwaklik Tento nak kak eshkomon Di kak angel Shpanak chisasa kachol Kak ulkun likutan Li yo chishibal kay li kakwa Dios Kwi kwan li kakakwilal Kwi kwan li kawilal La esh salik kooperativas Tento panchoshik narak Shpanak mare kwanke bako yip takomon Kwanke sali raylan Takat sama ki rusila li kakwa Dios Sali shpene Pusa shpene chishkunil li ruchicho Shpanak kona kenaw Nabali raylan Nabali chakilal Li nachal Li natawoke Tento bi Takil lakwe chichapil Li bar nakonume Shpanak Churab likutan Kwanke chakinume Takeretal malash Tabiakwe Napali esila sabar kui kwanke pebli komon, kwanke pebli koyanam, shashtaw li raylal, shashtaw li pochek, mare sashkawa nak na kawuli laplakap sa li huhuk chi na khekut kui lao, kwank li matanek chikore shkorbal ke, sa kukak kui kwank li nalipkain, utrahlal nakatoch bayak sa li shinsinkili esila hunghung, arin sashkiyap shkush, fedekobera shpanak, nakatienak. Tento takapan di angel Tento nagtookeng Tento nagtookaushlak Tento nagtoonaleba kapan Kimaakali kakakilal Kimaakali kametsew Ani tanong kre di angel kain Kual kuchik wilat Yoka chikolomin gleli kooperatiyo Utataw na kichakilal Irailal mares Ashkawana kibasha tapin Malashakienak Tento shwanu kilik angel kain Kyan nako kanapan Tento akwi rilpal Tartonumek Chamu na tonumek o eli huonal Renak sa shkialanil ut rikin li rochbenyom ut rosopesyom li kakwa Dios Turuk chishpanukil malak turuk chishtaupal لي نالا بحال حكام بين سايت ولا شوكيري لا ايش لي جوكش شي قوتش بينين كي جرو لي لقلق قطنك حاين نقام عندو شي ريتي انشال لي قطول لي قطول بال لي ناكبا نوز اللي هم كون شي كوبراتيو استنتو تشكاو شلاق شي تشابيل وتتكري تال اركون كش كروتوش كبالا كويلا كوبراتيو شان لجوا كيل بال في ماكوارخ سلي كوبراتيو هان كون كت انك كون Kut mareta ilok bayak cakat, mareta kule pebla kuch kapal, li konkep sa hunak li kalepal, li konkep jans konsep cihokan, kut tasil bayak ri shakwe, changu li ripal, ako monhaan, li inka kwan sa hun li molam, li inka kwan sa hun li kooperativa, li tentotish anchish huni li angel shkones, kut ta chapakwe ripal laat, charu la kwa khik na kyongkat chi chakong na kyongkat chi okeng sa li kooperativo ta kere tal na kwang na khik chukakwe re la kwakim re la kochoch re ta kwaksi aku re na kachi kaksi re na kwang li chitkali li rusilal li nashtau malak li kangeli nashbanu li kooperativas chukakwe lat mare na katsakon sa li tzolok sa li kawalising mare kwang li matanek chukakwe na nakakun bayak li ten la at nakanaw la at nakakere tat inkanak si okshkebal malak to okshkebal la nakwan nakaanain nakaanakwe malak tuli chishunin li ten li nakakul sa shkawa la kooperativa but tahun tak edi huwak shkakwe likin khalanchik li komon li makashmatan de kwang se le conjunto chi cooperativo sa andena tratado si me acuerdo na le macuaye kwang li sino tish li na banu man se spende pate pal Guatemala chirish changu de kwang hik na o li komon se le conjunto chi cooperativo changu ku ish kwang hik li komon li maka shmatan re kwang se ba mon dam sa i putna pal li shala hik lu li na ru na tauman abang la o kwang ko se le conjunto chi cooperativo tento takak eslok al takoslok i chishuni li rusilal li kakuan khitsa li kooperativos ink anak to chal ku to chikib al re li komon li makwae ak kooperativa ar kuanka malep ha kwae ar kuanka rusilal ha in jal sa kachor pan kuan takak ula ut takoslok i ut a in kita kahalak chiku rish kolp al rish li kamolak kuila asyo kachi auk sa la kooperativa bicho chi shkebaro li lo plakape li lo plakske ut marejo al chapil to chi el gati kinanakwan karuta paano na naruwa kuita kamru la kokim sa la kooperativa inkana kanaw ma na kakwan masa humpo masa kuipo masa ushipo la esh na kishnawokre chanru rilbal Dishki hekru li akwem kunhung sa li kooperativas li nakeshtari mankwe apanten tora takachap chok ke li komonil. Inka takake nak kial sa kong napabanu agam. Ut inka akwirak us nak takutung nak kial ramok malak kial chapok na hek yoko aram. Tento manzakal takoslok i takakien nak li kooperativa ante kwan ako na kinawla ish muko naruta kwan li komonil haim kwimaka li asociados kwimaka li asociadas tento nat chikahunilo kwan ilom renak tak kooperativa an li komonil tak ik tako klik ta erchube haban inkata sa sakachol nat li kooperativa aan di asociado aan di asociada aan di asociado li nauken li nak angelak li kwan shkulo li nashpap li staklankila kwe ho shpakecha rubela na koi benibe nak na ko oken resto shpale chol re nale ak restil pan resil chapil li honho chik angel li tento kwan sa epen shpanunkil sa li honho chik operativos Renak, Chihokain, Yokosh, Kebal Retal, Barto Kulap, Hoyal Lakshkabano. Mide kere tala nakwan, kuita lakshishakata chiku, diwonal, renak anu ki khum angel ta kereta na king achit nak na kana cheku apan mare to khnak kon kola o renak to kulak sa arqui shesh khayani ta ke bere tal chichavi la kwaish kana ka kwaish kastin renak inka to kana chi shmeh o ta komonil to shatao li par kon yoko chi si bal na kwa khuchi khulti kan kil cheru sa shatik nak sho kulak sa lekan tekin bishter maga ut chihoka innak nakwa kuchik shkepal hun linim lasai cholek chukere kwa kwe ishpantyo shinkil cheru dionar shkeke rabinkil shkia shku shpere kubera
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora